mong dan mong jin mokop gja ai gisi mudun ka thong re arong kumpha ni lula sai thi man ren mong je sham yan na sam amyu sha ngui byo ka thong tai lu sai shida mong a si do wa du yang mi wa mong tha jen nan lang ai ma sha dong khong ju pan bong go gdi shi mu za ri mi li wan mi du lu sai tai go ki mong a jen nan lang ai ma sha ju pan go gdi shi lu khong ri sing ye wa mong a dun na jen nan lang ai ma sha dong khong ju pan tha na ta ma za na kru shi ju ko ku thak ma sum go ang lu nga ai

0: Venezuela su ya ni ta don ai japan go yu yang ya ti yang ta bin bro ai nang nan zhen ya ma ma zhe mu sha king le kong za zhe ku shi meng a xi ma mun mi king mi le kong za gu shi sing yan nang ma ka kru ma sai nang nan ge ba non ai phang nang nan ge zhe sing yi za ma za shi le kong lang bai non bro a sai nga ai su ge lai go na zhe lu ai shi da sing yi bro leng ya shi na de king gu wa du yang Venezuela meng ta a dian sing yi ya du ai yon ken mit mu dun ai lam glo na rai nga ai shi ga mu dat nga ai kop shu wam sha ni dai lang na shi ga go kon song kon na jang shi pai dan nai ri mu dun na xi jin pin ko zun ai a kyo mung ga mi zhi sa tie mu ko mung ngui ni mu shi pai dan na zhong da la ga
1: mi zhi sa nan shin la tai zhi la a miu sha ni kun dung khu leng ai zun mi khum kun nan mu zum lam lu mo nan tha rao zhong shi gun
0: The Nimi, Xi Jinping, Gado, Mi, Shin La. King Kong, Ye, Shimunga, Ning, Shdamli, Sum Shia, Shini, Dong Kong, Momdo, Xi Jinping, Nungdo, Shimza Lang, Gunjo, Momsada, Namba, Kun Kong Lang, Pungku, Shin Kaja, Ishloi, Munga, Kozo, Nago, Mudushbro, I. Mumre, Gutong Nung Ton, Gumpon, Iku, Zunkara, Tushman, I Lamgo, Jack Mulam, Mumre Lam, Kemo Bradet Lam, the Don Gummy Dukra, Zunkara Jad I, Pishon Lam, Jalu, Renga I. Mungdan, Bradet Lam Na, I can't Musakum Lamung Re. Dai some running Rawa Yang, Badi Gunjo Gon Na, Kemo Lamsum, Mankang, Yan Jang Lai Lampe, Badi Bungli Na, Mudunku, Shigrin Katvan Na, Kemum Shani Pe, Shgung Shija. Kemum shani pe agyo kamsha shungun. Kemum shani pe susuwa shungun ai dara lamni deng yang do lang kratwa. Kemum bon pang gen ra dan liang ai ku shja jat lu. Kutong ton pong sheng ra nang sang mgam hu dan liang ai ku shay la lu. Miu mre kutong nang ton gumpon zeng ka ra jat lam tie mudun mkai shay ai lam agyo nsi gba mulu nga ai. Rao ai dien ta kara ai lo bon pang ngkum zub. Miwa mong ta, miu mre kutong nung ton, zengka rojat ai lam, nrap ra, mpung ra ai, ntan shai lam, deng yang leja ai. Miu mre kutong nung ton, zung ro di zengka jat ai lam pe, sat lawan ai ku, tushumot kratwa yang, agyu grau rong, pishon lam mong, grau din ai, nga ai.
2: Yunnan sen shpoy, sumla krush prata, zengpo ga ku, mukho mungui shpoy nga ga ai.
3: In nan, in sien shi boi, sum la kong shi brada. Zheng po ga ku, mu kwan mung ui, shi boi nga ga ai.
4: Shi ga kamadat nga ai kom nuwa punao ni, kam gaja nga mat ni, mu kwan mung ui shi boi adien, bai du ra ai. Ngai go, pan dong rai ngai. Nde lang na, mu kwan mung ui shi boi adien ta e. Ngai go na, lang zho la, liu yung jiang a. Lung zhi lian ngu aim kwan kui gwa na, grei grei biu aim kwan ni pe, le ta pang dan na. Kam dat na shi zhang ka.

Yathya yangta shibra ai, miwa mong, wanda shilai, zengka ja, dangshina lai ga, kingla kong ye kongru ning, ngu ai rung lai ga go yu yang. Miwa mong ta, mong gan ding, krang nung mang, grau guba ai, wanda tok shilai ai krang yan, jukum sub don lu sai. Dangshina lai ga go zun ai, kingla kong ye kun mong a ning, miwa mong, pong sheng ra ding na ni, lang ai, wanda japan bong go, chen wa shi, gdi shi, jan lai na, wanda lang ai teng go, gdi mza dun na, Ungan ding ta nampak lengai go ang lu sai nga ai. Sekam sa ni sekolah go na je lu ai. Qing hai go na si zang du ai mi ta lam krang lu na menam to sa ai kuning rewa yang. Bukho menam gedi mie wan meli to sa lu. Rung rai dun gedi mazat ri lukong wan meli to sa lu na. Qing hai tie si zang bom lang shkong ga na sekan pong sheng ra zeng ka jat lam ta. Ngang gang ai to sa mu ku medi shido dat lu sai.

0: cubi mabi boleh oko nahannya. Mali cubi bu.
1: Jika kita gagal, nado bilah, napa hal cuno gado gavi he? Cile, ngahulah kumi odo tolavi jeju. Jika cile, ngahulah cahulah kumi, uji sya jedo ke nofu sya via ke do tolavi jeko yo. Le, jadi nota gagal jela tu beli ko le. Nofu sya tolavi via baenga, jah ule, jaga kata beli ko yo. Aloku, dakwe nofu mi dak kena beli ko cili jo alon nakit ne.